0: yin mara matuki da suka shiga sararin samaniyarta amma kuma Ranira bata fayyace yaushe tayi hakan ba
1: a gaida Muhammad Annur Muhammad da rahoton da ya hada mana ta yanzu kuma sai Najeriya inda jam'iyyar hamayya ta ADC ta ayyana tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a matsayin wanda ya lace zaben fitar da gwani inda yanzu haka zai yi wa jam'iyyar takarar shugaban kasa a zaben 2027 mutum uku ne da suka fafata a zaben da aka shafa kwanaki kafin a fitar da sakamakon sa Faisal Kabiru na ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC a Najeriya yayi wa Zahara Dillawan ƙarin bayani
2: an bayyana sakamakon zabe na zaben cikin gida da aka gudana a jam'iyyar ADC kuma Alhaji Atiku Abubakar ya samu nasara Rotimi Amaechi ya zo na biyu sai kuma Hayati Jin ya zo na uku an kada ƙuri'a mutanen da suka yi rijista a jam'iyyar ADC mutane miliyan 3 ne da 111,111 kasan mu jam'iyyar ADC jam'iyya ce mai bin doka wa'annan mutanen mun yi fili a ƙasa da kwana 71 da ainihin ta bacci dole ta yi dufin rijista ta online kuma sun tura ta online so Alhaji Atiku Abubakar ya samu ƙuri'a miliyan 1,846,519 sai Rotimi Amaechi ya samu 504,300 sai shi mala Alhaji Hayatuddin Muhammad ya samu ƙuri'a 104,000
3: amma kamar me ya faru aka samu jinkiri ana ta cewa za a bayyana sakamakon nan kamar tun jiya amma an yi ta jan kafa haka me ya kawo jinkiri
2: abin da ya kawo jinkiri kasan daidai yanayi ne na gabar sallah so an yi zabe kuma kasan jihohin Najeriya kowanne suna da nisa daga inda suke da birnin tarayya Abuja wannan yasa aka samu matsalolin transport inda aka duba cewa yanzu jirgi ya yi wahala samu kuma idan aka ce ba a biyo hanya ma a cikuye take saboda mutane da suke koma gida sallah wannan abubuwan ya kawo jinkiri to wannan yasa aka daga aka ce an ba mutane dama su yi shugurgunan sallah
3: to wannan zabe kusan a iya cewa ya bar an kammala amma kuma akwai kunji-kunji da ya biyo baya tunda akwai wanda suke ta bayyana korafe-korafe na rashin amincewa da yadda aka gudanar madauka kamar Kano an jiyo wani bangare da ke goyon bayan Amaechi suna korafi da cewa an yi ba daidai ba shi ma kansa Hayatuddin ya fito yana ta korafe-korafe a kafofin sada zumunta
2: to dama shi zabe baka raba shi da korafi wannan yasa idan an yi kwamitin da bai gudanar da zabe ake yin kwamitin da bai kula da korafin mutane tunda an san zabe a Najeriya baka raba shi da korafe-korafe abinda muke so kowa ya fahimta a shi nan shine wannan zaben da aka gudanar zabe ne na cikin gida babu wanda ya yi nasara kuma babu wanda ya fadi dama domin buƙatar duk guda ɗaya ce buƙatar ita ce Najeriya tana neman rushewa babu tsaro babu abinci babu lafiya babu kudin kashewa babu kudin da za a sai magunguna babu yara ba su zuwa makaranta demokradiyyar ma babu to buƙatar ɗaya ce ta sa aka haɗa waje ɗaya domin ceto Najeriya kada gaba kaɗan ma mu rufe Najeriya idan muka bari wannan gwamnatin ta cigaba da yin mulki to a wannan zaben da aka yi ba wanda ya nasara babu wanda ya faɗi duka buƙatar iri ɗaya ce ina mai tabbatar maka da cewa ba a zuwa haɗu a cigaba da tafiya tare domin tabbatar da cewa wannan ƙasar ta dawo kan tafarki mai tsari yadda kowa ba ta maddaɗi ina mai tabbatar maka kanmu zai goya haɗu da ɗaya Ubangiji.
1: Faisal Kabiru kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya to daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro. Inda kungiyoyin Fulani makiyaya na kasar suka mayar da martani kan wani rahoton Amurka da ya yi ikirarin cewa Fulani masu dauke da makamai na cigaba da gagarumar mamaye a gonakin Kiristoci da kai miyagun harare a kan wuraren addinin Kirista da na Musulmai. Rahoton ya ce a 'yan shekarun nan wasu masu amfani da makaman daga tsatsan Fulani sun tafka miyagun harare a kan al'ummomin da ba lallai kawai Kiristoci ba ne a Najeriya. Al'amarin da kungiyoyin Fulani na Najeriya ke ganin gaskiya ta fara fitowa fili. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
4: Rahoton da hukumar Amurka kan tabbatar da 'yancin addini a ƙasashen duniya ta fitar wata manuniya ce cewa gaskiya ta fara bayyana daga ɓangaren hukumomin ƙasar ta Amurka a cewar Baba Usman Genzarma shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyati Allah a Najeriya wadda hukumomin suka ambata sunanta a rahoton baya.
5: Wannan rahoton a gaskiya ya dan kwantar mana da hankali kaɗan su hukumomin sun fara samun fahimtar ainihin yadda rikicin ƙasar Najeriya yake kamar yadda ya shafi addini tunda sun nuna cewa dukkan addinan guda biyu na musulmi da na Kirista suna shan wahala daga hannun aikata laifuffuka na ta'addanci sabanin da a baya wanda ake ce kaman su musulmi ne suke aikatawa wanda ba musulmi ba laifi kuma sun fara fahimtar cewa su kansu musulmin Fulani da su Fulani makiyaya su ma ana aikata musu laifi kaman yanda ake aikatawa sauran al'umma kuma za mu ci gaba da tantubansu muna ƙara fahimtar da su da saidu da hujjoji dan su ƙara fahimtar cewa su kansu makiyaya Fulani su ma cikin wahala suke su ma kullum a dazuka inda suke tare da shanunsu suna bacci ne da idonsu ɗaya buɗe dan tsoron watakila za a afka musu dan a ɗauke musu shanu ko za a afka musu dan a sace su ko kuma za a afka musu haka kawai dan ta'addanci da dai sauransu.
4: Shi kuwa Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar makiyaya ta kulen Allah na ƙasa, yana ganin gano bakin zaren wannan matsala ta tsaro da ake alakantawa da Fulani makiyaya a Najeriya. Wani muhimmin abu ne, amma kuma tana buƙatar a fuskance ta ta hanyar da ta dace don kawo ƙarshen ta.
6: Mu kullun shawarar mu ita ce a duba abin da ya sabbaba wannan bala'i da muke ciki. Mu gano shi sai a zo a magance shi a yafi juna, kowa a sama masa abin yi. Yan kasuwa da aka talauta a taimake su, su ma manoma da aka talauta a taimake su, kowa ya zauna lafiya a shafe wannan fitina.
4: Galibi dai an yi amanna cewa wannan shawara ita ce babbar hanyar magance matsalar ta tsaro dungurungum don kar a kare da kashe maciji amma ba a sare kan ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
1: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
7: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
8: Yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako, 'yan ƙasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gwamman yaran da 'yan bindiga suka sace a makarantunsu musamman a jihohin Borno da Oyo.
9: Muna kallo muna saman dutse suna tara yara na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48 akwai shekara 2 akwai shekara 4 akwai shekara 6 duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
8: Wasu dai na ganin matsalar manuniya ce ta irin mummunan rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
10: Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan, wasu suna IDPs, wasu kuma suna garan ramba. To yanzu a haka rayuwarsu za ta kare? Shikenan ba su da wani gata, iliminsu ya tafi kenan, lafiyarsu ta tafi kenan.
8: Shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya? Me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya? Me za a yi don daga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako.
1: To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin kuna iya aiko da sakon murya ta hanyar line na WhatsApp wato 08096060369 ko kuma ta shafa mu na BBC Hausa Facebook. Yanzu karfe 7 ne saura kwata a garin Ganza dake karamar hukumar Bauchi a jihar Jigawa Najeriya, haka lokacin yake a Tilabiri ta Jamhuriyar Niger. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin da kundi cewar 'yan sanda a Australia sun ce ana tumura wata mata da ke da alaka da kungiyar IS. To madalla, yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin manyan tafkuna kuma mafiya shahara a nahiyar Afirka. A baya-bayan nan sunan yankin tafkin Chadi ya sake shiga bakin duniya saboda aikace-aikacen ƙungiyoyin masu iƙirarin jihadi kamar Boko Haram da ISWAP a can da kuma hare-haren da sojojin ƙasar Chadi suka kai kan sansanonin 'yan bindigan. To sai dai ba kasafai ake samun bayanai kan yadda rayuwa ke gudana a tsibirin tafkin Chadin ba. Kan haka ne a yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu na Abuja, Haruna Ashehu Tangaza ya zanta da Alhaji Abubakar Gamandi, haifaffen yankin kuma shugaban kungiyar masanta ta tafkin Chadi, inda ya fara da tambayarsa ko menene tafkin Chadin.
11: Shi tafkin Chadin nan wato gune mai fadi a tarihi. Idan ana magana tafkin Chadi to sai ka fara tunani domin sai ka hada da su Sudan, Central Africa, Libya, Algeria, wannan dukkan su idan ana magana tafkin Chadi asali duka tafkin Chadi ne.
12: Na'am.
11: To amma inda ruwan yake inda ruwan yake na tafkin Chadin kawai ya taskanci kasa guda hudu ne, ya tankanci bangaren Chadi da kuma bangaren Niger da bangaren Nigeria da bangaren Kamaru. Wannan su ne suke da ruwan, inda mu masunta muke kuma manoma ma suke da kuma masu kiyo da kuma sauran yan kasuwoyi na kuma kasa da kasa wanda suke alaka da sana'a ta su ko ta fatauci, duka suna zuwa nan tafkin Chadin.
12: Ana cewa akwai tsibirai da yawa a cikin tafkin nan na Chadin, kuma akwai jama'a da yawa kamar ko kuna da kiyasin ko tsibirai da garuruwa da yawan jama'ar da ke wannan yankin na tafkin Chadin.
11: Eh to ba za mu iya cewa ga adadin jama'an da ke cikin tafkin Chadin ba saboda kiddigan ba ta kai haka din ba. To amma dai tsibirai tun da su wuri ne wanda muke zuwa mu kama kifi ko mu je suna ko mu je sayan kifi ko mu je dauran aure. Wannan mun san dai tsibiran da muke da su yanzu za su kai kamar 100 da kusan 20. To amma in ka ce dukka za su kai fiye da 200, to amma akwai wanda ke idan ruwa ya zo zai iya nutsar da su. Amma wanda suke suna nan manya-manya ne ko ruwa ya zo bai nutsar da su, to wayannan za a samu sama da 120 wanda ke
12: su wadannan suna matsayin garuruwa ne ko matsugunai ko yaya?
11: Kowane yana zaman gari ne, garin kansa ne, to inda za ka samu akwai masallacin jama'a lokacin ana zaune lafiya kenan. Akwai kasuwa mai ci duk sati, akwai rijiyoyi na ruwa, akwai yan kasuwa, akwai dabbobi na kiwo, ana cin kasuwar dabbobi, ana cin kasuwan kayan noma, ana cin kasuwan kaya na irin provision na su suga gishiri da abubuwa, kuma ana cin kasuwa na kifi. Wannan kowane gari in ka je zaka samu hakan, zaka samu garin da yake da dimban mutane, wani kuma zaka samu suna da mutane daidai. Misali,
12: yaya zamantakewa take tsakanin waɗannan tsibirai, zamantakewar rayuwar yau da kullun, kasancewa akwai mutane masu muradai daban-daban waɗanda wani lokaci sukan ci karo, misali ga manoma, ga makiyaya, ga musunta?
11: Gaskiya akwai wannan zamantakewa, kuma zamantakewa ce ta ake ta fa'inta. Dan mu yanzu kamar mu da muke a wurin, idan ka dauko tarihin mu a zama a tafkin Chadin din, muna nan tun kamar 1905,
12: wato 1905 kenan. Kaga yanzu ana maganar shekara 121.
11: Yawwa, to wannan abin da iyayen mu suke fadi kenan a lokacin, domin su ma iyayen mu ko da suka zo akwai yayin su wanda suka zo wannan tafkin Chadin din, dan asalin daga irin tafiya ne na aikin haji. Aje a dawo, aje a dawo. To shi yasa duk in aka zo aka ga wurin noma da kama kifi da yake shine sana'ar mu daman ta gargajiya, in ka dauka mutanen Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, da inda dai yake ruwa Bahaushe yake, to yana mu'amala da bakin ruwa ne. To inda duka je bakin tafkin Chadin nan za ka je haji ka dawo, wani tun kan ya dawo ma sai ya ga ya samu gida, wani kuma sai ya dawo sai ya ce to shi farga ne ya samu gida, sai dai ya je gida yana dawo yana koma. To wannan shine asalin zaman. To asalin zaman mun samu kabilu waton guda uku a wurin wanda suka fi girma. Akwai kabilun bare-bare, sannan akwai kuma wasu kabiloli wanda yake su sun hada waton kasan gaba daya, suna tsakiyar wannan kasashen kamar kasan Chadi, Niger da kuma Nigeria, amma banda Kamaru su ne budumomi. Su ma mun same su a wannan tafkin Chadin, suna kiwon su ma da kuma kama kifi su ci, amma ba wai kama kifi su sayar ba, domin kama kifi a sayar a kai shi kasuwa a dawo akasarin shi, in ka dauko tarihi Bahaushe ne kawo shi. Sannan akwai wasu kabiloli wanda ke su kai bangaren Kamaru, su ma akwai ana ce musu Masa da Banana. To wannan duka mun yi mu'amala da wannan da shiwa Arab, mun yi auratayya da sauransu, dan kamar yanzu babana a gidanmu ma akwai wanda yake shiwa ne aka haifa, akwai kuma Buduma, akwai kuma bare-bare, kamar ni ma zuka kai na nake magana matana bare-bare ya ce. To kaga sai muka hadu haka, sai muka zama zuri'a daya, muna wuri daya, mun kuma kowa ya san yadda wani yake haka. To wannan shi ya bamu karfin dangantaka da kuma sanin juna da kuma amince ma juna.
12: Yaya tsarin gudanarwa yake a waɗannan tsibiran na tafkin Chadi, kasancewar yanki ne da kasashe guda hudu ke tarayya a kai, ya gudanarwarsu yake? Kowace ƙasa tana da yankin ta da iyakarta da kuma yadda gwamnati da ke gudanar da yankin ko kaka?
11: Waton idan muka zo a wannan maganar, to nan ne za ka gane sakaci da aka yi tun da dadewa, wanda yake shine ma ni a nawa tunanin da za ka dauke ni cewa ɗau biro in rubuta tarihi, zan iya sa wannan sakacin akan tarihin abin da ya kawo musamman gurɓacewar yanayi ne yanzu da muke ciki, misali irin yaƙe-yaƙe na Boko Haram. Yankin tafki Chadi kamar yadda ka faɗi, wato yanki ne na ƙasashe guda hudu, amma wanda suka fi rayuwa a cikinsa su ne mutanen Najeriya. Saboda yawan al'ummar da yake Najeriya, amma fadin tafkin Chadi inda ruwan yake, inda ake amfani, Chadi ita ce mafi kaso mai yawa. amma akwai a Kamaru akwai a Chad a Najeriya amma to yawan mutane kuma da suke mu'amala yan kaje yawan yan Najeriya su suka fi yawa dan yanzu misali kamar Niger yanzu da ake zo ana kama kifi a yanzu nan kenan misali ba can baya ba duk inda ka samu mutum 100 to 80 din yan Najeriya ne suke saya suke sayarwa suke kamawa sauran duka dai haka kadan ne haka yan yan kamar yan Niger misali idan ka zo kamar Kamaru 60% masu kama kifi duka yan Najeriya ne idan ka shiga Chad kusan 40% su kuma yan Najeriya ne dake su suna da masunta masu yawa to wannan sai yasa da mantakewan tayi kyau duk tumbun da ka je zaka samu akwai wanda yake shine mai wannan tumbu
12: me ake nufi da tumbu
11: wato abinda ake nufi tumbu shine tsibiri ko kuma a ce island da turanci
12: na'am
11: inda yake wani tsibiri zai fito a cikin ruwa sai masunta su je su zauna su kama kifi to wannan island din da ya daman duk wanda ya tafi a wancan lokacin a tarihi idan ya je ya zauna a wurin to sai ana cewa tumbun wani shi yasa ake ji an ce tumbun wani to wanda ya je fara zama din nan shi da tawaggar sa suna kama kifi ko kuma suka je suna kasa abin sayarwa daga rogo zuwa karago da su batir da su gishiri da kalanzir da ake fi sayarwa da aka fi bukata a cikin tafkin Chadin to sai a ce ku je tumbun wani inda wani yake kenan ku je can ku so mana kaza idan kuma ka je an ce daba to shine inda wani mai kama kifi ko wani makiyayi ya je taskace a wurin to wannan tsibiran haka ne sai zama dukan su ko wani tsibiri akwai shugaba a gari in ka je ko rikici akai ko wani abu za a ce a garin bulamuwa ne garin wani garin wani garin wani haka ire-iren wannan tsibiran suka samu suna
12: inda na fahimci ka kenan su waɗannan masu tsibiran su ne ke shugabantar al'ummomi na kowane tsibiri
11: kowane mai tumbu shine bulama a wurin
12: na'am
11: idan garin yayi kyau ne misali in bangaren Najeriya ne to sai a duba bangaren wani lawani to shi wannan lawani sai ya zo ya nada bulama ya zama kowane watan tsibiri zaka samu akwai shugaban shi watan shine bulama wannan tsibirin za a ce wannan bulama shine hukuma shine doka komai da komai tunda a wancan lokacin ko kuma har zuwa yanzu ma babu hukumomi a yawan wurare a cikin wannan wuraren
12: amma hakan na nufin babu irin hukuma ta gwamnati kamar a ce ga charge office na yan sanda ga kotu ga asibiti ga makarantu waɗanda gwamnatin waɗannan kasashen suka kafa a waɗannan tsibirin
11: to wannan shine abin da ɗatu ne magana akan cewa na daga cikin wannan sakacin barin mutane karazube babu waɗannan abubuwan shine yanzu kaftafkin Chad na duk yadda yake jin sunan shi ka dauka bangaren Najeriya tun daga Gamboru har ka zo Malafotori abada local government to in ba tudun ba a cikin ruwan babu yanzu aka je ka samu wato ga wata makaranta isasshiya wadda yar za su yi karatu duk da dubannin yare da ake wurin ba za ka je ka samu asibiti isasshi wanda kaza ce ga wannan asibiti ne da ba da
12: amma akwai su
11: eh wato daga baya sanda aka fara siyasa haka an fara korafi haka ana yi to amma su ma in ka duba wato kamar da su da babun kusan babu ne dan yawan idan misali ka zo zaka baka samu kan tudu da inda suke da tsofin garuruka tsofin garuruka ne a tarihi amma ba a mutane ba zaka samu gari ya kai shekara 500 amma in ka je mutane suke garin kwata-kwata in ka hada yaran da mutanen garin duka ba zaka samu tun 200 ba amma zaka samu an yi makaranta an yi secondary an yi komai amma can kuma inda mutanen suke da su zauna domin can akwai abin su na yi zaka samu dubban mutane babu makaranta ta wuce musu primary
12: to bangaren abubuwa irin su lantarki samar da ruwan sha
11: wannan kan duka babu shi da yake can wurin dama yana saukin lamarin samar da ruwa kai kanka zaka yi maka kanka famfon burtsatsai ko kuma rijiya ka samar da ruwan kanka babban abun rashin kafa makarantu na karantar da mutanen da suke wannan tafkin Chadin tuna daga cikin abun da jin yau mahallin da muke ciki yanzu
12: wani irin hali
11: halin yanzu yakin Boko Haram din nan in ka lissafa yawancin wanda suke nan din suna da yawan gaske kabilu ne kuma daban-daban amma ba karantar da su ba sai kale kowa da ra'ayin kansa to kaga shi yasa daga baya da aka zo aka wannan aqidan ta shiga kowa kawai sai amsa
12: yanzu kenan waɗannan tsibiran ɗan Boko Haram su ne kila suke da tacewa a irin waɗannan wuraren ta fuskar tsaro da sauransu kenan
11: ai ba ma kila ba yanzu nasu ne ai tafkin Chad yanzu shine mafi zama tunga na Boko Haram yafi ko ina Boko Haram dan ko da su san bisa suna ne suka fi
12: kamar saboda me
11: saboda shi yana dukkan abin da ɗari yake bukata shi in ka zauna ko kowa bai kama komai ba kana da abin da kake bukata to kaga wannan duk wanda yake yaki ya samu wannan wurin ya riga ya samu inda zai zauna
12: to amma yaya zamantakewar ku take tsakanin ku da su
11: ai yanzu mu duk mutanen mu suke can sai dai ka bi su ne in ka bi su kawai shikenan suka zauna lafiya kawai bin su kuma shine ka bi dokan su lalle ne ka yadda wannan wurin daman daular su ne sannan in ka shiga zaka kama kifi za su ga ya maka banda wancan gurin kada ka je can wanda ya shiga ketara wannan kuma zamu hukunta shi kuma kada mutun ya zo mana da sigari kada ya zo mana da kwaya kada ya zo da giya wannan haramu ne a cikin daula sannan kuma duk wanda ya zalunci wani in an kawo karan shi a gunmu zamu hukunta shi daidai da zaluncin zai baza kada ka zo da waya kuma kada ka kawo musu maganan gari abin da ke faruwa ko soja ya ce kaza ya ce kaza kai kuma kada ka dauki nasu kai magun soja abin da su ga mu kenan
12: to amma ina rundunonin soji da ake ta kafawa na tsaro na hadaka tsakanin waɗannan kasashen guda hudu domin yakar su yan boko haram a tafkin chari din
11: to amma kasan wurin yana da fadi su rundunonin suna zaune inda suke ne inda aka kakkasa su kaga an raba su bancin ayi rundunar da hadakan tana injamene headquarter to sai aka sector sector akwai sector a Nigeria akwai sector a Niger akwai sector a Kamaru to wannan sector sector din su kuma karkashin su akwai rundunoni kanana kanana wanda aka aje wurare wurare wurare wurare yanzu kaman baga kaga akwai rundunar sojoji na multinational joint task force to idan ka lissafa tsakanin nan kuma zuwa ka je ka samu sojoji wanda suke na Chadi kaga akwai nisa sai ka je Litiri ko ka je Kaiga ko ka je Gubwa to nan ne yake da sojoji to kaga tsakanin Kangallan ko kuma tsakanin Litiri zuwa nan Baga kaga akwai nisa wanda kuma wannan shi tsakanin shine hada iyakar Chadi da Najeriya to tunda aka fara yakin nan yanzu sanda aka kore mu da muka bar wurin kaman 2013
12: to tun daga
11: 2013 to tun daga wannan lokacin babu wani dan Najeriya da ya tashi da izini ya zama a dokance ne hanya a bude ne ta hada daga nan Baga ya tafi Baga Salla ko ya je Gubwa ko ya je Kangallan ko ya wuce ta har Jamaica ko ya je Bul babu wannan hanya saboda me Boko Haram ne a wannan tsakanin
1: Alhaji Abubakar Gamande shugaban kungiyar masunta ta Tafkin Chadi kenan to masu haro idan ku lika shafin mu na bbchausa.com akwai labarin da muka wallafa babban labarin da ke kan shafin na cewa mai addinin musulunci ce kan wajibcin layyar mata abinda sabon rahoton Amurka ce kan Fulani a Najeriya atiku ya lashe zaben fitar da gwandi da dan takarar ADC a Najeriya to wadannan ma da wasu duka na kan wannan shafi kuma duka karshen shirin kenan wanda Muhammad An-Nur Muhammad ya shirya Halawun Husleman ya hada mana sauti Aisha Sharifa fa nake cewa mu hade da kunan da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi

0: sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma shafin mu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata kun huni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da kuma Niger. Wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amerika ta ce ita da Iran sun amince da shirin yarjejeniyar da za ta tsawaita tsagaita wuta da suka cimma. Firaministan Isra'ila ya baiwa sojojin kasar umarnin fadada mamayar su a zirin Gaza. A Najeriya kungiyar kwadago ta NLC ta koka kan tattalin arziki da kuma tsalar tsaro ke kara tabarbarewa a kasar.
1: A kwanan nan an ji an kwashe yaran makaranta, to abun ya fara kai wani matsayin abun tsoro ga kowa a kasar nan. Ba dama ka tashi daga nan zuwa wannan jiha, kaman za ka yi salati ne kawai, kaman cewa sai dai an ganka kuma ba ganka ba ta haka ta kare kenan.
0: Har ila yau a Najeriya yayin da ayyukan daba ke kara ta'azzara a wasu sassan arewa musamman ma Kano, wani babban dan siyasa daga jihar yana da shawara ga takurorinsa 'yan siyasa.
2: Ya zama wajibi a daina yawo da makami din nan da ba su kwayoyin nan da a campaign din mu. A daina daure musu gindi ana yin wannan. A fito
3: a yadda kenan kuna yin wannan abu.
2: Ana yi ai gashi a fili.
0: To akwai duk waɗannan da ma wasu rahotanni, amma farko sai na fara da karanto labaran duniya. Isra'ila na ci gaba da lugudan wuta kan wuraren da ta ce Hezbollah suke a Lebanon. Duk da rahotannin da ke fitowa daga Washington cewa an kusanci matsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Rundunar IDF ta kai hari kan kwamandan sashen kula da makamai masu linzami na Iran a kudancin Beirut a yau Alhamis, wanda shi ne hari na farko da ta kai babban birnin kasar cikin makonni uku.
4: There is also speculation that it was done, this strike, in response to...
0: Wakilin BBC ya ce ana kuma sashe cewa Isra'ila ta kai wannan hali ne a matsayin martani kan kisan wani sojin ta da Hezbollah ta yi da jirgi mara matuki wanda aka sanar da safiyar yau. Jami'an Amerika sun ce Amerika da Iran sun amince da shirin yarjejeniyar da za ta tsawaita tsakaita wutar da suka cimma ta kwanaki 60. Ana da jiran amincewar shugaban American Donald Trump, wanda majiyoyi suka ce ya ce yana son a bashi lokaci domin nazartar yarjejeniyar za ta sassauta matakin hana jiragen ruwa wucewa ta mashigar Hormuz.
5: And it comes as there has been some renewed fighting between the US and Iran.
0: Wakiliyar BBC ta ce wannan na zuwa ne a yayin da aka ci gaba da fada tsakanin Amerika da Iran, wanda ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma wadda a yanzu ke tangal-tangal. Tehran dai bata ce ufan ba kan rahotannin baya-bayan nan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya baiwa sojojin kasar umarnin fadada mamayar su a zirin Gaza, wani abu da zai saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma. Da yake jawabi a wani matsugunin Isra'ila da ke gabar yamma da kogin Jordan da aka mamaye, Mr. Netanyahu ya ce dakarun IDF za su kwace ikon kaso 70 na Gaza, sabanin kashi 50 da ke karkashin ikon su a lokacin da aka cimma tsagaita wuta a watan Oktoban bara.
4: Footage of the event shows the crowd shouting 100%, to which the Prime Minister responds.
0: Wakilin BBC ya ce bidiyon da aka fitar ya nuna mutanen da ke wurin na ihun kashi 100. Sai dai Prime Minister ya ba su amsar cewa a yanzu za a fara da kashi 70 ne. Tun bayan da aka cimma yarjejeniya da Amurka ta jagoranta, Isra'ila ta kashe Falastinawa fiye da 900. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan matan da suka tsira daga gubar da ta tashi a wata makarantar kwana ta mata a tsakiyar Kenya sun ce jinkirin da aka samu wajen balle kofar ɗakinsu ne ya sa ba su fice cikin gaggawa ba. Akalla yara 16 ne suka mutu sakamakon gubar da ta tashi a safiyar yau Alhamis. An ɗauki ɗalibai 7 da suka jikkata a jirgi zuwa Nairobi domin kula da lafiyarsu. Suna daga cikin ɗalibai 79 da aka kai asibiti a birnin Gilgil. Iftila'in gubar na makarantar Utumishi Girls Academy na daga cikin mafi muni a Kenya cikin shekaru. Jami'an Amurka sun ce Kenya na tattaunawa da Washington kan shirin samar da cibiyar killace Amurka wanda ake tunanin sun kamu da Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Jami'an Amurka biyu ne suka shaida wa kafin dillancin labarai na Reuters cewa Kenya ta bayar da takardar amincewa da kafa cibiyar a sansanin sojin saman kasar da ke tsakiyar Kenya. Cibiyar wadda ma'aikatan hukumar lafiyar jama'a ta Amurka ne za su yi aiki a cikin ta za ta samar da kulawa ta musamman. Zuwa yanzu dai ma'aikatar lafiyar ta Kenya bata tabbatar da shirin ba amma ta ce ta tattaunawa kan yadda za ta hada gwiwa da Amurka da wasu abokan hulɗa domin dakile yaduwar cutar ta Ebola. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakil wasu ku suka ji a labaran duniya. Jami'an Amurka sun ce Amurka da Iran sun amince da shirin yarjejeniyar da za ta tsawaita tsagaita wutar da suka cimma da kwanaki 60. Ana dai jiran amincewar shugaban Amurka Donald Trump wanda majiyoyi suka ce yana son a bashi lokaci domin nazartar yarjejeniyar za ta sassauta matakin hana jiragen ruwa wucewa ta mashigar Hormuz. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
6: Bayanan da ke fitowa daga fadar White House dai na cewar masu shiga tsakani daga dukkan bangarorin sun amince da tsawaita wa'adin tsagaita wutar zuwa kwanaki 60 domin bayar da damar tattaunawa sai dai kuma ana da buƙatar amincewar shugaban Amurka Donald Trump sai dai duk da haka Iran bata tabbatar da batun ba hakan na zuwa ne yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki tun a ranar 8 ga watan Afrilun da ya gabata ta fuskanci barazana a makon nan sai dai duk da haka ta ci gaba da kasancewa ba tare da wargajewa ba Iran da ta mayar da martani bayan wasu harare da Amurka ta kai mata har da wanda cibiyar tsaron Amurka CENTCOM ta bayyana cewa ta kaiwa Iran din hari ta kasa a bandar Abbas dake kudancin Iran da gargadin cewa dukkan wani hari na barazana ba za su bari ya tafi ba tare da mayar da martani a kansa ba Jinjinar soja ta juyin juya hali ta Iran ta ce ta mayar da martani ta hanyar kai hari kan sansanin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya sai dai Iran din bata fayyace wanne daga cikin sansanin ba amma CENTCOM din ta ce Kuwait ta dakile wani harin makami mai linzami da Iran din ta harbo kan Kuwait din dake da sansanin sojin Amurka masu yawa ranar Alhamis Amurka ta ce ta harbo jirage marasa matuka guda biyar mallakin Iran da ta ce yana barazana ga mashigar Hormuz inda ta ce jiragen yan kasuwa da na sojoji da ke kusa da mashigar su ne abin damuwa sai dai dukkan bangarorin biyu sun bige da zabar Yemen in yi maka ga juna da aka gani a makon da muke ciki da aka yi tunanin da zai iya sa bangarorin biyu komawa yaki
0: a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji da wannan rahoto to idan muka je Najeriya kungiyar kwadago ta NLC ta kuka kan tabarbarewa tattalin arziki da matsalar tsaro a kasar inda ta ce miliyoyin 'yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsanancin hali sakamakon manufofin gwamnati da suka kara jefa jama'a cikin talauci da rashin tsaro. Kungiyar ta kira ga shugabannin siyasa da su yi nazari wajen shawo kan matsalar tsaro da illar da take tattare da matakan tattalin arzikin da suke ɗauka. Comrade Ibrahim Walama mamba ne na kwamitin koli na kungiyar kwadago ta NLC ya yi wa Ahmad Kabo Idris ƙarin bayani.
1: Bune wanda muka saba yi wanda kuma kowane dan Najeriya hakkin shi ne ya yi irin wannan kira din musamman ga gwamnati na tarayya da na jihohi saboda umul abaisun gwamnati na kowane kasa ne saboda ta samu jama'a ko talakawa da su samu walwala kuma su samu tsaro musamman na zuwa wajen ayyukan su da gonaki da sauransu a cikin kwanakin nan ko kuma kusan karshen shekara da ya gabata rashin tsaro ya fara zama wani abun damuwa har ya kai ga a kwanan nan an ji an kwashe yaran makaranta a Askira Uba local government a wani kauye mai suna Musa a kuma kuje wani kauye a jihar Oyo State an kwashe yaran makaranta kanana kamar na jihar Borno har da 'yan shekara kamar da na samu labari masu shekara 3 4 5 haka ma jihar Oyo an kwashe har da malaman makaranta kamar da muke samun labari an ce ɗaya daga cikin malamin ma sun halaka shi su wanda suka dauke shi to abun ya fara kai wani matsayin abun tsoro ga kowa a ƙasar nan shi yasa ita NLC a zaman mu kungiya dole ne mu kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi ga ma duk wanda za su yi zofada a ji a tashi saboda wannan matsayin ko kuma matsalan rashin tsaro ya fara zama wani babban damuwa ya fara kai inda ba ma tunanin zai kai mu
7: yaya girman matsalolin da kuka koka siki
1: gaskiya yayi kai inda duk inda mutum yake to ya wuce nan saboda rashin tsaro tunda ya kai gana daukan jarirai yara shekara biyu uku akai su aje a boye cikin kungurmin daji ai me zamu ce ya wuce wannan so gaskiya abu ne babban damuwa ga kasan gaba daya
7: to kamar ina waɗannan matsaloli za su kai ɗan Najeriya
1: jami'an tsaro muna da soja muna da DSS muna da intelligence da shugaban kasa mataimakin shugaban majalisa da duk dai wasu ministoci wanda hakkin su ne ya kamata su yi wannan su tashi kai ga su zage dantse su daura bell din su saboda mu samu tsaro a kasan nan talaka bai samu walwalai da yake so bai samu abinci ba bai samu biyan bukata ba yau ga radadin rayuwa kuma a zace rashin tsaro ta zo ta karuwa kai abin ya wuce duk inda ake tsammani
7: an saba jiyo kungiyar NLC na kira akan albashi da walwalar ma'aikata a mafi akasarin lokaci kamar a wannan karan me ya sha bamban me ya dau hankalin ku ka sauya daga abin da aka saba jin ku
1: ba mun daina maganan karin albashi wanda ake ganin cewa daman wai shine aiki mu kai mu gara in aka samu karin albashi sannan kudin kuma ba zai kai kowa ko ina ba kuma kana da kudin kuma babu tsaro ina amfanin kudin in kana da kudi ba tsaro ba amfanin kudi
7: ku yanzu daga bangaren ku NLC me kuke so a yi
1: gwamnati ta tashi tsaye ta kare hakkinmu da kare dukiyoyinmu da kare lafiyarmu da ba mu tsaro a kasan nan a samu zaman lafiya shine abin da muke so
0: comrade ibrahim walama kenan mamba na kwamitin koli na kungiyar kwadago ta NLC majalisar dinkin duniya ta nuna damuwa kan zarge-zargen cin zarafin dan adam da ake yi wa al'ummar yankin middle belt a Najeriya cikin wani rahoto da jami'an ta masu bindiddiki kan harkokin tsaro suka fitar sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin ganin an magance matsalar wadda ke jan hankalin kungiyoyin duniya a yanzu ga karin bayani a rahoton Muhammad Buhari Fage
8: rahoton da majalisar dinkin duniya ta fitar a yau ta ce jami'an ta na bindiddiki na musamman sun tuntubi gwamnatin Najeriya kan zarge-zargen take haƙƙin dan adam a yankin middle belt abin da ya ja hankalin kungiyoyin duniya kan wannan lamari shine take haƙƙin dan adam da aka rika yi a cikin shekaru a wannan yankin kuma hakan ya shafi al'ummomi da dama kwararrun kuma sun bada sanarwa kan kashe-kashe ba bisa ka'ida ba da aka rika yi a yankin tare da take haƙƙin dan adam na samun abinci da muhalli da dai sauran haƙoƙinsa bayan wani taron neman gudunmawa gaggawa na haɗin gwiwa da aka gudanar a farkon wannan shekarar wanda kwamitin tattara bayanai kan aika-aika da aka tafka a Najeriya na ƙasashen duniya ya jagoranta a yayin taron an gabatar da shaidu masu yawa da aka tattara daga waɗanda al'amuran suka shafa wasu kuma a internet ɗin abin da ya shafi kashe-kashen da raba mutane da mahallansu da ruguje mutsugunan mutane a tsakanin shekarun 2022 da 2025 jakadun majalisar ɗinkin duniya sun nemi bayanai daga hukumomin Najeriya kan matakin da suke ɗauka na bincike da kuma gurfanar da waɗanda suke aikata wannan aika-aika da matakin da suke ɗauka na kare fararen hula da nuna jin kai ga waɗanda aka raba da mahallansu kazalika sun nemi bayanai kan yadda ake zargin jami'an Najeriya da gaza ba da kariya ga fararen hula a lokutan da ake kai musu harahari taron gaggawan da aka gudanar ya rawaito cewa an gabatar da shaidu sama da 3,000 da suka hada da hotunan bidiyo da aka rika samu ta manhajar iWitness da tattaunawar da aka rika yi da waɗanda al'amuran suka shafa da kuma sauran bayanai da suke a sarari a internet da na sauran kafafen sada zumunta waɗanda ba za a iya dogaro da su ba duk da cewa jakadun sun tuntubi gwamnatin Najeriya kan wannan lamari amma har ya zuwa yanzu gwamnatin bata mayar da martani ba kan hakan
0: gaishe da Muhammad Buhari Fage da wannan rahoto
9: ra'ayi riga kowa da irin tasa
0: yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako ɗan ƙasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gwamman yaran da ƴan bindiga suka saci a makarantunsu musamman a jihohin Borno da Oyo.
10: Ke muna kallo muna saman dutse suna tara yaran na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48 akwai shekara 2 akwai shekara 4 akwai shekara 6 duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
0: Wasu dai na ganin matsalar manuni ya ce ta irin mummunan rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
11: Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan wasu suna IDPs wasu kuma suna garan ramba to yanzu a haka rayuwar su zaka kare shikenan ba su da wani gata ilimin su ya tafi kenan lafiyar su ta tafi kenan.
0: Shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya? Me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya? Me za a yi don daga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako. To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin kuna iya aiko da saƙon murya ta hanyar layinmu na WhatsApp wato alamar tarawa 234-809-6639 ko kuma ta shafinmu na BBC Hausa Facebook. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da kuma Niger. Aisha Ali Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To wani jigon dan siyasa a Kano kuma sanata mai wakiltar Kano ta Kudu ya ja hankalin al'umma da malamai akan su tashi tsaye su nisanta kansu da ƴan siyasar da aka sani suna ingiza ayyukan daba da bangar siyasa a jihar. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi wannan kira ne a daidai lokacin da ayyukan daba suka ƙara ta'azzara a jihar wanda ita ce mafi bunƙasar harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ƴan daba sun aikata kashe-kashe musamman a tarukan siyasa da tare tituna su hana wucewa saboda faɗan iyaka da kai munanan hare-hare tsakar dare a wasu unguwanni tare da aukawa ƴan kasuwa su kwashe musu dukiya a birnin Kano. A wannan zantawar da wakilinmu na Kano Zahraddin Lawan sanatan Kano ta Kudu ya fara da bayani ne kan abin da yake ganin ya janyo zancewar daba a baya-bayan nan.
12: Ni ba zan iya cewa rashin aiki ne kawai ba, amma dai akwai rashin ilimi da ya ishi mutane. Na biyu za ka iya cewa rashin aiki ne din. Na uku za ka iya cewa su ƴan siyasa wanda suke amfani da matasa a wajen yaƙin neman zaɓe a yi amfani da makamai da ƙwayoyi wajen biyan buƙata. In an yi zaɓe kuma an gama, an tafi yanda ake kira a yi ta tafiya taro, kullum ana engaging ɗin su za a daina. To daga nan dole su nemi abin yi. Dama kwakwalwa ce wacce ba a yi mata tanadin tarbiyya ba wacce za ta inganta ruhinta.
13: Amma ta yaya kake ga za a kawo ƙarshen wannan matsala ta daba a Kano da masu sharhi suke cewa idan aka yi wasa sai ta addabi kowa?
12: To ni ina kallon za mu tunkare ta da ta ƙofofi guda biyu. Ƙofa ta farko akwai gajeren zango da kuma dogon zango. Gajeren zango dai shine ya zama wajibi a daina yawo da makami din nan da ba su ƙwayoyin nan da a campaign din mu. A daina ɗaure musu gindi ana yin wannan. A fito
13: a yadda kenan kuna yin wannan abu?
12: Ana yi, ai gashi a fili.
13: Kai ma kana daga cikin da suke yawo da su?
12: Allah ya yarda ba za ka iya cewa haka ba. In dai taro nawa ne kan ba za ka ga wannan ba. In wani mun je taro kuma wani ya shigo da su, to wannan ba ni ba ne. A kuma in ma na isa da taron in an gama zan kira wanda ya shigo da su ɗin, ko in ana yi ɗin nuna masa rashin jin daɗi da rashin yarda ta.
13: Kana mana yadda za a magance?
12: Saboda haka gajeriyar hanya kenan. Doguwar hanya kuwa shine wanda za mu yi matsa wajen ilmantar da matasanmu da ɗora su akan tarbiyya wacce ake tarbiyyar ruhinsu su zama mutanen kirki, wanda ilimi shine yake iya taka wannan rawa. To idan kana da ilimi ka san wannan abin mai kyau ne, wannan abin mara kyau ne, kuma za ka samu ai abin yi da za ka dogara ga shi, ai abu zai zo da sauki. Ko da ka tashi lalacewa in aka kira ka aka ja hankalinka to za ka ga ka gyara. Amma dai gaskiyar magana abu mafi mahimmanci shine muhimmatu wajen komar da matasan nan namu makaranta da janyo hankalinsu wajen koya musu sana'o'i da yi musu nasihohi, mu yi tarbiyyar ruhinsu.
13: Amma ana cewa kamar ku ƴan siyasa da gwamnatoci ba da gaske kuke ba wajen magance wannan matsala, saboda akwai shirye-shirye da dama da ake bullowa da su da kwamitoci da abubuwa daban-daban, sai an faro ringiɗi-ringiɗi-ringiɗi sai kuma kaga abin ya tsaya kuma sun dawo ruwa.
12: Duk na yarda da zargin da mutane suke yi mana, saboda dai ana faɗar maganar nan, amma duk da haka za ka ga an zo tarurrukanmu kaga mutum ga rigar sanan a zahiri, ga mutane da rigar ɗan siyasa, ga kuma makamai a hannunsu, kuma alama sun yi shaye-shaye, kaga an yi kisan kai, kaga an yi raunuka, kaga an ci mutuncin wanda bai kamata ba. Dole ne muna da laifi. A ɓangare na biyu masu laifi su ma mutane a cikin gari, dole sai sun sa ido. Ba ruwanka da wannan ɗan jam'iyya ya zo zai fice ka bar shi ya je yi harkarsa. Kada wani ya je ya tsokane su ta wajen ci masa mutunci da ƙoƙarin tozarta shi shi kuma yayi kokarin daukar mataki idan ya kasa hakuri definitely za a samu rashin fahimta wayannan abubuwa guda biyu dole sai mun zauna mun ga yawa kanmu gaskiya duk guraren da ake kuka cewa sun shiga cikin wancan abin na fitintunu to da haka suka fara
13: kana cewa sai an ga yawa juna gaskiya ku ne yan siyasan nan ta yaya za a yi hakan
12: gashi mu muna yin magana kai ma kai wancan yayi kuma in an yi a hada ta da aiki dolen doliya sai mun yi haka sai na biyu wanda nake kallon suna da rawar da za su taka wato su ne mutanen gari da kuma malaman mu abin da yasa ban ce shugabanni na gargajiya ba saboda su ma tasirin su ba shi da yawa akan masu mulki amma mutanen gari tasirin su yana da yawa domin kuri'a su ake nema malamai kuma mu da su suna da karfi suna da inda za su aika da sakunan su dukkanin wanda aka gari gonan sa da daga gidansa da togas yana yawo da makaman nan in an zo hudu ba juma'a sa an baci sunan sa su yi masa alƙunun su janyo masa abin da yake janyo wa mutane
13: koda kai
12: da misali koda ni ne matukar aka ga mutane sun taho kuma ina daurewa gindi kuma na ki bari na yadda cewa malaman nan su yi hudu ba a kaina su ja hankali a kaina su kirawo la'anta ma a kaina idan ta gagara
13: ya za a yi to da ku jam'iyyar ku mai mulki ta APC ana ganin watakila ku ya ku za ku iya faɗa kanku gaskiya ina ƴan adawa ya za a
12: wannan abun ba zai iya yiwuwa ka ce masu mulki ba kawai ko jam'iyyar mulki idan jam'iyyar mulki ta yadda ta ce za ta daina to ka je ficewa ita kuma jam'iyyar adawa ta shirya da wasu su haɗu su zo su janyo maka matsala kaga kai ma za ka yi tunanin ya za ka iya kare kanka ai ta nan ne ake samun matsala saboda haka duk jam'iyyu sai sun gaya wa kansu gaskiya sun daina su kuma mutane a gari ya kamata su rabu da yan siyasa su yi abinsu idan ranar kiyama ta tsaya ta yan siyasa su yi musu hukunci
13: ranar zaɓe kenan
12: ranar zaɓe
13: to yanzu ga zaɓen ne yana karatowa mece ce fargabar ka game da wannan al'amari abubuwan nan kullun dada
12: sau wallahi gaskiyar magana ina da fargaba ina jin tsoro gaskiyar magana ban taɓa ma shi ne shiga abin da nake ɗarɗar da kaman haka ba in ka kalla a kwanakin nan naga an jajje taro kuma ni a ido na ga naune ba jiyau ba kuma wanda suke yi sun sani na sani cewa ɗan wannan ɗan daba
13: kai ma ka je wajen taro
12: kaman nan na gani an kashe mutane
13: ka je wajen taro
12: na gani
13: amma wani mataki ka dauka
12: ai dukkan wanda ne duk ba wai wanda sanar da gwamnati ba wanda duk na gari gassa ko naga alama shi ya shigo da waɗannan mutanen ni da shi ya san na kira shi na yi masa magana cewa ba ma goyon bayan wannan
13: abu ɗan jam'iyyar ta
12: ka ɗan jam'iyyar ta an je taro na kwanan nan suna ji na sun san na kira su na gaya musu ba na san wannan abu
13: ba
12: na goyon bayan wannan abu to mutum zai deny amma dai ga rigar sa nan ga yaran nan nasa ne ka san wanda ya dauko mota ka san yanda aka yi ai duk muna kallo ba wani boyayya mota in ka rike mota wa ya dauko muku wannan motar za a samu wanda ya dauko motar kayan wa kuka sa wane da wane an san ƴan gidan wane ne ba wani abu ne da za a sha wahala wajen ganowa yanda al'amari yake ba saboda haka in ka ga yanda ake fadan daban nan a cikin garin nan da wurare daban-daban gaskiya ga mai hankali dole zai ji tsoro
13: yanzu a ganinka idan ba a dauki matakin da ya dace ba kafin wannan zabe har zuwa lokacin zabe me kake fargaba zai faru
12: ina kallon za a zo a yi zabe a bar mutane cikin jafai makamai a hannun mutane su ci gaba da neman makami daga ƙarshe garin mu ya zama wani dandali wanda kowa ma tsoron zuwa yake yi wanda Kano ta ɗaukaka ne da baki da za su zo sai kaya da baki da za su to yawon shakatawa da yawon zumunci da sauransu to idan mutane suka fara jin tsoro suka tafi to fa wannan abun an shiga uku ba ƴan siyasa ne kawai a cikin matsala ba su ma ƴan kasuwa sun shiga kowa da kowa ma sai ta zo ta shafe shi
13: amma ka taɓa sanar da kamar jami'an tsaro
12: wallahi ni ina yin magana da jami'an tsaro kuma da gaske ba da wasa ba ni dai na yarda da kokari da jami'an tsaro suke yi abu ne magana ta gaskiya da ya fi karfinsu saboda waɗanda suke yi din sun fi karfinsu
13: amma ta yaya fi karfinsu gwamnati hukuma ce fa
12: hukuma a yanzu ba ta'addanci ake yi a wasu jihohi a ƙasar nan ba ake satar mutane ba yi ake yi na Boko Haram da sauran abubuwa na rashin jin daɗi ba ya ake yi duk abin suna yi su ma fa mutane ne suna yin abin da za su iya yi
0: sanata mai wakiltar Kano ta Kudu kenan Abdulrahman Kawu Sumaila To har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar Fulani makiyaya ta Miyat Allah Kautal Hore reshen arewa ta tsakiya ta ja hankali kan yadda ta ce wasu jami'an tsaro da ƴan banga ke takurawa matasan Fulani a yayin bukukuwan sallah yayin wani taro da ta gudanar a jihar Nasarawa ta kuma bayyana damuwa akan yadda ta ce Fulani ke dada fuskantar tsangwama a harkokinsu na yau da kullun ga rahoton Ahmad Wakili
14: A cewar shugaban kungiyar Miyat Allah Kautal Hore Alhaji Gidado Idris Bebeji waɗannan matsaloli sun dade suna faruwa
15: babu dalili ana cin kasuwa lafiya su zo murnan sallah a zo kuma ana ta koran su dan banga suna bin su da sanduna da adduna suna ta faduwa ba daidai bane fulani mu lura kun sani fulani inda muke anan adduna sanduna su ne hasari mu to mu hana ma yaran su gani kasuwa sai maganan kiwo da ake yi na maganan barna barnan da ake yi a ce wai a an cinye ma wannan gona an zuba ma sanu guba wannan duka aikin ku ne na shugabanci ba aikin hana yara yawon sallah bane ku lura yadda yau yan uwan mu fulani kullun ka dauki gida a mota a kashe wani ayi wani kungiyoyin mu gaba da ba mu taka sama komai akai ba to wannan ni na bada wannan shawara a bar yara su sagalin su wannan ma ba aikin mu bane magana hana yaran sallah ayyukan mu suna nan da yawa mu sai mu daure mu yi su yan banga da jami'an tsaro lana tattu abubuwan da suke mana su je su kunna ma gidajen mu huta ba a lura ba a rubuta ma gwamnati damuwar mu mun bar kan mu kana ta kashe mana dabbobi ana kashe mu rufe inda zamu sa kan mu
14: to ya za ku yi ku cimma wannan matsaya na hukumomi su doki matakai
15: wannan matsayin da zamu cimma shi in an hana in an wai ba wai hana yawon sallan nan shine zai sa yaran mu su gero ba ba shi bane ayyukan suna nan da yawa kaza kana da yaro sai ya tafi daba daban nan kuma ba har ban har turawa ma akwai zuwa jiki sai yaron kai wata uku hudu bai dawo ba ran da ya dawo kawai ya koshi tim baka mika ma jami'an tsaro ba sai ka adana shi ya siya maka mashin ya siya maka riga kana kallo shi wannan ba daidai bane
14: na zagaya cikin al'umma inda na ci karo da ɗaya daga ciki wanda ya tattaki daga jihar Plateau sai ka fara da sunanka
16: a takaice sunana Alhaji Hassan Amfana daga jihar Plateau daga karamar hukumar Bakos muna da damu a jihar Plateau ko kuma inda ni nake shugabanci karamar hukumar Bakos a mashirin central yau sama da shekara biyu duka gidajen gaba da yankuna har da gida na ni wanda na gina masallacin juma'a masallatan juma'a guda biyu na mushari babu su ba kowa mu yi asaran dukiya mu yi komai tun da wannan abu ya faru gwamnatin jihar Plateau ba su kawo mu gudumawa ba
14: ba ka ganin laifinku ne da ba ku ja mu ƴaƴanku hankali ba wajen shiga gonakin al'umma
16: mu ko mutanen wanda suke da gonaki sun tabbatar cewa fulani mushari district central da west ba ma barnan da sun san haka
14: amma in bakin fulani sun zo su matakai kuke dauka wajen ganin kun sheda hukuma
16: to ai bakin fulani ba hana open grazing ba misali tunda ba fulatan zai tashi daga Borno Yobe Bauchi yayi grazing da tafi Benin har Kalaba ba ana kiwo ba a constitution na Nigeria
14: to yanzu me kuke son ku ci ma a gurguje
16: muna roƙon shi Barista Kala Mutfan governor na Plateau state da local government na karamar hukumar Bokos a dauki mataki a taimaka mu saboda mu muna son zaman lafiya mutanen mu su dawo inda aka kore su
14: commander Godwin Ayinda shine shugaban jami'an tsaron sintiri na VGN wato Vigilante Group of Nigeria reshen jihar Nasarawa
17: aikin mu kuma muka yi ne mu gani kasa ta samu zaman lafiya a cikin aiki kuma ba ma zaba in dai ka ji wani fulani yayi wannan magana da cewa muna damu su alakwacin buki ko sala to ya nuna shi a shi yana da question mark in abin da yake tafiya cikin sallah muka so ne mu gani ko ina an fara lafiya an kare lafiya
14: na kuma ji ta bakin wasu wanda suka halarci taron to mallam sai ka fara da sunanka
18: sunana Alhaji Idris Shehu ne ne kuma arɗon karamar hukumar Karo
14: to yaya wannan taro da kuka yi
18: to taro dai alhamdulillah muna kira ga jama'an mu akan cewa su ba yara kar ta su shigo da makamai kamar abin da ya shafi kamar adduna haka wukake ba ma son su shigo amma kamar yanayin wasan sallan da za su shigo in mutun zai shigo yayin wasan sa ba adda ba sanda to ai mu ma muna neman hakan a samu yanayin da su ma za su yi walwala su hadu da cikin jama'an da muke tare da su ayi lafiya a gama lafiya
14: wai shin kana ganin al'ummar ku za su anshi wannan kira
18: insha Allah in dai za a yi shikin natsuwa da kunshi hankali za su ansa
19: sunana wakili Lolo daga Jaranda Bauchi sakon nan zan idir ina kai inda nake zan idir mun goyi baya abinda ardawa mu da shugabanni mu suka faɗa mun goyi baya insha Allah za mu iya tattake za mu yi kokari wanda bai bi doka ba ya taka doka doka taka shi
14: a Nigeria ba wannan ne karan farko da fulani makiyaya suke fuskantar matsaloli kan yadda suke gudanar da harkokin su na yau da kullum ba to sai dai wasu na ganin cewar idan berana da sata daddawa ma na da wari masana na da yakinin cewa aikin hukumomi ne a Najeriya su yi tsayin daka wajen kare kowa da kowa Ahmad Wakili sashen Hausa na BBC daga mararabar gurku jihar Nasarawa a Najeriya
0: to masu sauraro karshen shirin namu na yanzu kenan a madadin kowa da kowa mu kwana lafiya